0: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Tokyo putan, id nomor iso 6, teka iso walu. Osiriba gatang, osinang kosudonget gatang.
1: Maid kakal agar rosti kita daw, mga raja-karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, kusanong nga po nga, mamadawa mantan po narangan ko dit ako magtupis, mamadawa mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa munggo na po, nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Kelingau FM, Kosta Limbahan, Boros Kesun. Telung usa makinangau sining-sining tong lumis. Makinangau kapailaan, pasen-pasen makikinangau. Makinangau Kelingau FM, mayat frekuensi siam dah pada 4.2 MHz, mayat luna pohat karalano. Di awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumah, makinangaw, idapur. Damot magansak, toy ko, damot dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kelingau FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Susu. Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi briswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro briswok id suang sa minggu.

kanangko, mamanaw gakod miti lambos kano papagaras tundundo ang kapangungkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri ronto bakinawas raha, manamong rontob kolesterol.

0: Ya, kabisanan dot ko sa abantong pinay ko, kapirong ako kawagumaya dito ka sa limbahan Boros Dusun ko. Ya, ramay bo.
1: Ben-ben na megal ka sa rin kata jam ko siya, mapad minit ka sa aban. Alam mo sa iti ruputan ko ngayong ayat tawan, manta ka tira bay na.
2: Baka na tumilang bus mong malihis, ginawa kasama na bay na. Makinaw si ni manta di siyara ang burus, pinirubaan, pitang kiyadan, iti na Radio Malaysia, Kininga FM, hebat shock niya.
3: Ito ko na pa, kiguna, kapiya maginaw waig di tabagaw. Matag ko waig Thomas. Magidong alam, gisang walong kalas na daw na pa nga. Kabagal na. Ngailok mo itong lagi ano kaparagatan dat sa ulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga aw lagi asadong to ilo bilog kawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan. Lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko na kikuda nagit adang at panginginom.

Jam ke hopo, de hopo minit ke sabaringkan dan orang otak sini mata di De Levinston no komu sebari tiga. Osa nangot ko ngoye tawan hiti da penang watas keningau magadao na di. Nakarasa na di tenu asara poho magadao na di bay na kya. Osa nang na di timpu da tamo mansay tako da kaparagatan ni labus kya tepinay. Pagkaro pa kakal tako ida babayan mo keringau kada di kelihway ababayan diti. Amila ma di kayu po surata nun na papa keringau di kayu manaku wara o tasusuyan. Wara sudawil, wara o tasunday teka nun na po manaku wara o pagibabarasan ponon sunudan da kayo nga amila nagi kya. Boros ko pangunsuban nun na pamanta ko pagkaringaw pagilu dari kata jam ka hapada miso ka suaban diti. Abang po sika nagi montak da pasan-pasan ipinata di kayo maya diti WhatsApp iti manta di isagyati aiso ngaran pinasurat. Mamasan ako kumatang balut ko i Ajuma Elina miyapay pasan palan-palan breakfast kasi tukoy. Pozi ko di jeto suaw ka pozi ko nagi kumadi kata pinay. Makan na kasaban nagi di jam ko hapad kasaban nagi kata pinay. Iti na po boros na po kadurang puting nga brunch na titimpo na bay na kya. Pero po, sanong muntok ko lidasan kya kada di kayo lihway, kada di kayo tong kiaday iti makan kasabon, makan tanga daw. Kasasarita ko, makan dito lidas, makan di kabagal kya. Sundong dot, ano tigyari? Sundong dot aw na di kamayon dot makan kasabon, nakatalib na titimpo na kasabon nga makan na pagkita pinay. Ay, tina po nga so nung mantok na mamagumpit ako kulidasan na tinantok ko. Aba ma, intangay ko kago, pasan di pinatid maya di ti Facebook, iti pasan manta di Andong. Andong jenis lime, hi DJ, kapisanangan kasabon, kasi kapisanangan nagi, isay ti, cempak kabiru, kapisanangan kasabon, tadaw kaapat, kumadi at DJ Clay. Om nagi, kumatay sa nang tapinay-tapinay, tambalot-tambalot mo kikinongaw, aditi ko selimbahan dusun kaningaw FM, dan nombor na po timpo diti alansan da poin lidas kasasari tabi pibabasan mata doho pon siko DJ posiko dagi cempaka biru abam tapi naiko para patimpu montok di kayu da popo serata pasen-pasen teka po keringau di kayu amaya honggo-honggo napok ya media sosial di keringau FM manaku mandi kayu poto da maya Facebook ihuman di kayu keringau FM hebat syoknya. O milan nage mandi kayo poto doon na po maya WhatsApp id number 0158568068. Anaro po din po pagulo hapupusan ni Tiko Selimbahan Moros Dusun dot jam ko hapadam duwo tanga daw. Dan matindi ka daw po tumilong busta ko mamalihis ginawa. Sini mata di Dixon Jailis Sumayaw Hip Hop. Ano sumayaw tako tapinay ko ngawi pagurahan da kayo tinan tawak di kayo. Paguran di kayo, hakad di kayo, alangan di kayo, sumayaw takaw, sumayaw hip-hop. Ito na Radio Malaysia, kini nga FM, kuhoy, aramay bo!

Jam ko hok pada patah pada turu minit ke Sabon. Insan pakai wagu kopi senangan ke Sabon. Ko madik ko ingoi ta insanan ke. Di masa-masa makin awal diti Radio Malaysia keringa FM hinang ko kena patin pada baino. Kalau di kelihoi tapi naik ko saya ko milo ko makin ada hai maya diti frekuensi. Siam na pada mapa titik turu megahertz. O milo ko lagi makin awal ada hai maya telefon pio ito witi ko yu. Madik ko yukin awal hori hai maya diti aplikasi RTM Klik. Di temilo madik ko yu ihumo. Madik ko yu download maya diti Google Play tayo ko Apple App Store. Om karala na suway nagi, om mila ko nagi makino dahay maya online. Masara ko di gulo na pa nga, o gumo di mga diya, kaya pengkura di makino nga, dat asa do ko ka. Asa do na pa nga, om mila makino nga diti radio, e korekata frequency ka. Bena tapati, om mila ko na di makino dahay maya online, manapadi kayo ihuma iti radio.rtm.gov.my. Insan pakawagu, radio.rtm.gov.my. Ilano ha dua karalana kia pengkura ko omilo hado temakino dagai sundung osodu ko mantan hitin watas keningau asanang na di boben na kita pinai au na di megal di gulu tu ikorekat tempo frekuensi nga au na di milam makina ngau kia bena na pati na ko buruk na di kopiati ko mayan da teknologi toko nga sundung osodu toko osodu ko mantan hitin watas do keningau nga kakalo milam makina ngau maya di tidua karalano. Baik, rupa tapi naik ko pada ti jam ko pada patah pada mesia minit ke Sabon. Orang kata jam ko pada miso ke Sabon. Megal kasasari kia makin otak ko di ti kabar keningau FM. Baik, rupa pagului di tumilom bos toko kawagu makin ngode sinding nulu de kesaba de baino kada makin ngode sinding mata di Harrison B ko purak iti tobuku usutan sinding mata di Sweli kasarahanku. Itina Radio Malaysia keningau FM ku hoi aramai bo.

Kailan ka lang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia na utagwang kabalingkangan kalidasan o mumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapanamanam, gisam doon hapanam apat taon, labi doon hapanam lima pihatus, utagwang hagak pumsarahan, masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapanam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pumumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pumumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pumisrahan masirasi teko at agak kalansanan aw ko'y osong lunan pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyampayad paganakan tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pumumusaraw.

Divine Masters. Menegur kita terdapat berhati jam kau pada misok. Lima dah apa minit tak kesabaran hati dah kaya nanti kau posisi kau kumari kau yung ayat insanan. Di mana kini nongor di tiga selimban baru sedusun mata pada jam kau siam kesabaran. Pasukan lagi pasan-pasan di pinata di kau yung ayat di WhatsApp kau pisanan kau suaban kumari kau DJ Nunu Kabar. Yoko di SJ mantan rimba bayu sandakan. Alain na onok romut keningau FM DT. Bayi na onok di warah rumomut kasih ada gimana. Alang sanang olidas ngawi DJ keningau FM Tainsanan Irina Ponsiko. Ponsiko nagi kumadika DSJ. Semusut mata di hari ni majanun. Hello-hello DJ sanang kesabon. Sanang kesabon nagi hari ni. Iti mata di Meteo Vatican. Teka IMV mata tuaran. Kau bisa nang kesabon. Dan kau gulian ku mantan tamu pakan nabal. Oh, warmalah tamu ben nagi hilo. Minayo ko pagyum sayur-sayur kampung kasi yo. Tapi sangap kampung na haro sa pakan kusinalaw. Kakalpo kapal jerbo punong hitibay na kasi yo. Asa rupiah rumasam iririn o kata-kata hari ni kyo. Anayo ko sining dihenja sa lilambay langon ponsikaw. Ponsikaw nagi kumadika Matthew. Ngapai keropo hiti tako na di pompo di tiko selimbahan mora sedusun kyo. Asa na di kanta timputi ko kosa na di kosisipila sinding po kyo nonu kyo tapi naip siyaw kyo. Ay guro po pansika to na kasiwat na gimamason. May ti manta di Elvia sa may paran sa nang kasabon. Tadaw ka apat di Jekle kasiti. Ko bisa nangan pa paralan ka raja. Ko bisa nangan nagi ko mata insanan. Juru teknik kini ngaw FM heba syoknya. Ko bisa nangan ko mata insanan. Tambalut kini ngaw FM nunu kabar. Alan sana kakal olidas miyapai ka raja sanga ngadaw. Kasasari aku pero ngoditi kini ngaw FM sambil-sambil ngomong si ka raja. Ko lihis da ginawa mungkin ngomong sining-sining tong lumis kasiyo. Tapi piang balutan ka kalau segigisam tabi Malaysia madani. Mituang hitik kayunan ku hampeng kurahid kayunan da kayu kasiyo. Kotimpun tumugul na din magadaw kan di kawago kya. Pansi ko di Jack Lee ko pansi ko nagi kumadika Elvia sama iparan. Abama, posiko ko kumadiko yung ngayon sanan kaya di minamasan may diti WhatsApp nagi Facebook. Posiko nagi aw gina-gina umuntok di kayo yung sanan di it. Minagina ko di tiko selimbahan moro sedusun. Mata pa di jam ko siyam kasaban kisang bayan nati hiti pa di kanta giso mi tiko selimbahan moro sedusun. Siya sekira dharo baros ko din nakasala. Siya nagi sekira dharo pasan di anak Columbus. Siya sekira dwaro ho to baros di ako piyo na kontak it ginawa di kayo. Mokya po na kukumadiko yung ngayon sanan. Paikuro pa kada di kilihuay kakal tumilombus makina ko radio kini FM. Tu semua wali tambalut pakaraja mata ko selimban baru semurut pagaya manta kau monsoy selinat telu jam ke tiba di jam kos ko hop padam dua tangga dam gisam jam ke telu sesedapun diti. Tengkai ada ikui koyu makin ngos ini manta di Debra siap ini apatan di Tunisun datang tangon meapai kodago di Jekle hinako potabi misa ginawa salam Malaysia madam.

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
1: Kaninga FM. Hebat am syoknya.

Ya pa ke kareno pasuk ko pi ramu yon kinavalo nu kawanan ra oro itu intoramait Malaysia. Mabalo ka man na nalimong na kiningaw sa lora susuam ng uluran na suangan nito. May amlondom ang uluan ng palakra na suangan nito. Lasunoraw ruang paramruo suku talunga o paramruo darja Celsius. Kosong dalimong na nabawan sa lora susuam ng uluran kula-kula nito. May amlondom ang uluan ng palakra kula-kula nito. Lasunoraw ruang paramlimo suku talunga o paramtalo darja Celsius. Kosong dalibong nasuk sa lora susuam ng ulura na suangan nito, mayam londo mangluan ng palakra na suangan nito. Lasunoro ruang oporam talo suku talunga opor amsa darja Celsius. Kosong dalibong natambunan sa lora susuam ng ulura na suangan nito, mayam londo mangluan ng palakra na suangan nito. Lasunoro ruang oporam ruo suku talunga opor amruo darja Celsius. Am kosong dalibong notenom sa lora susuam ng ulura kula-kula nito, mayam londo mangluan ng palakra na suangan nito. Lasunoro urong param talo suku talunga param ro darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon babal no kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Ya pa ka kan sa tangan noro am kan sa nantinga sa mayon kasi na pura jam kasa ra tangan noro aring otaka ahon no pa mahunan. Am rey na patutunaw ko pera mayon lo hono gatara oro ka apat. Ya hino ruang opera mapat hari bulan sila kasi am ruang ribu ruang opera monom. Lo hono susugata siam ngaringgit opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa limo ngaringgit apat nga opera monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karuo apat ngaringgit limo nga opera siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa limo ngaringgit nga opor ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karuo apat nga ringgit talo nga opor talo ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit ruo nga opor siam ngausin sa kilogram. Ang panduli ako pera mo yun, loho no susugata siyam nga ringgit, opor ngausin sa kilogram, gata kapingan great ka sa limo nga ringgit, apat nga opor amonom ngausin sa kilogram, gata kapingan great ka ruo, apat nga ringgit, limo nga opor am siyam ngausin sa kilogram, am gata kantalan great ka sa limo nga ringgit, ruo nga opor ngausin sa kilogram, gata kantalan great ka ruo, apat nga ringgit, talo nga opor am talo ngausin sa kilogram, am gata sikarap sa nga ringgit, ruo nga opor am siyam ngausin sa kilogram, am ahoy tu Pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ampa kakapeli rai mio nang itorabilin mo yun, mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam limo valo siam, onom valo, onom valo. Amra ista kapang kini ngora ruo rimbay, yohino rimbay timba kasanin kuno yo, rimbay risilibin bugis, am rimbay intori Joshua Marais, ilawini.

aku hijalumin sa tanga, boko ang kiring watakaw ra inatangan kaulayan, tukir oro kaapat ra jam kasa talunga opor, ngaminit ra tanga.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Ya pa haga ka pengkuanang ramai yun ang kini ngora mo ra radio kini FM mo nakitok mo yun. Ang pengkuanangan pa yun ang ito ra bilin ramo rangarangan inaya ra ko ra live TikTok. Am na kita kra rimbay-rimbay kasiha mo yun. Ang paga ka rin no, jam karo limang opor na minit ra kamayon. Am nakasukutakan niyo ra ka paparan no ka saluloan ra hurun numurut ra oro hitu. Am makiasiaw sinolay rahu ika onsoy na ringoh mo yun intorako. Am sumunuh hitu rangan intakan no rangan angkaraja di Jayatika ralom kasalulan rahunu Melayu santai petang am harmonika. Am rais taka pangkini ngora rimbai kini tak no rangan taka triple M nakitak rimbai Umi rimbai di Maxius Gaya. Am paparin no rimbai kini tak no rangan taka Lenia. Lenia nakitak rimbai Alimananku rimbai di Florence Sorabin am Ilori Juliani Zabri. Amin ya kintara kau, DJ Zaz, salam Malaysia Madani, paing kuanangan.